Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay

na nirpiu ahoi hi sai ho ya ku kyang pa vai hai ti ang wup to oho yao na I kuiu kyang u se pe pa ve we.

Na tua hunanu is na mayan na matiwa. Ay na tua umumi yang kisat ki taumi ao nani. Papita yan po tua hihi nye pakamiese. Papikipi an sa akpit ay tamit kuyanes katsit akiki. Nakitam tua ye pakam. Itati mo'y hihi taas awin kakyang. Pati po sa tayong kahit tahupite kayong umag. Tuwat ang kaya. Umuti mo'y aw hupiya tutak. Italabay ito kay bayan. Pati yan ihihi mo yang tuwat itam it. Hakti may sunanep. Hakamiti may te hakamhi te tibak. Hupilabay it ang tawisak. Umakate kayang kakuspi umahin po itaw. Pag umakit. Kena anti mayang o sa tayo mo. Hakupita kay te. Hak nabot mo sungyanen po maitam mo miya at po yan ikispayit mo sayos. Tatawit hihita ang hakte kay te. Hak nabot mo haki auhi tahini aatotak. Uma, tuwa sa tayo. Nanapin kasi yung umaka kapan yung umaitaho pilabay te kay bayan. Mata kai bayi ya ama somai ama kuamai ama ngamai ama namai ama mi kupia tutan iya tua ita la bayi pasima itam son hisat pahan la bayi pashin ya pakam akies ni papi ansa hakim yan tete kaya nana mi pahan kuasa ya tutang itam sa sayom nak itam tete kaya itam kasin itaho pilabay ato tango kimi au itibo to ting puita mao sa ang itam kuksiyang pumap itamoy ka kahupiya ato tanya ka nanaw na ka puita may punish lalawang na puita ang buwayok to tika na hupite ka ita pwena yan songopang akungya ita ka paminami sutsap hupiya atang puinami isovit ikwabit ni ikungay ang merit yung inami pang kakwang kaya pakam na himuitan hupiya tani pumasutse pepakam hupiya tuta tuwat amamiya tani kaya pakam na himuitan yayan hakimay aw ya tutang yung umatuwat put italabay tukay baye umaya pakamak songka uya bo yes ni umak mung basto tene umhapi tewa yep ita itahim itam put amatam yan po yan it yep itam hihin kasi ingwa umata tayong po yep tewa nana pita umatotong ya hihikya umakaya pakam umangamay umanamay tispi umasomay umakwamay amaminana pinya atutan po umaka kanana pinya pakam yes ni umawungwayok to te song katawa umakati ang wawayani haktak ao kanana pinya atang pasak ao yatak pamte kaye pamhita hapi aktawa mung basting umaobi kapan hakam yes et umaya pakam umakati ukalyani hakpante uya wakati nawak ni hakak mong basting umaobig yet hakam kanana pinyeset umaka kait hunak kuyit hinsat kyan pamsungyaw ni yet hakam.

painatuan yep imo ita tsatsak maituan hin hakam sen lokalani pai pe kasose am pe ho pite kayeng ani kyang put hapi as tuma obe ka kamata leni it ita ho pi lavai putak hapi ho pi matiat putak hapi itam yang pu ita wi mi ang as enang hinsa kwestina pu pai okyo itamem itatem ka ho pi te kayeng ka okyo kushin pas Suyan hita au maatsi wisni pang kivanawit ima ita totem. Pu piu ima ita mamat. Pu it hopi hita pu piu ang kahinsak wisa. Nyok, ovi puma as ovi it au unang tatven. Ovi uma zazayom. Ita tim ita mem uma tua ovi kananahin kina kya kyang. Uma umungay, umunamay, umusomay, umutahamay, uma au putungway yung. Umuming asaw hita yu aatotan. Pa itam hakawat pangwang ya ka of itam na yan ansa ita hupilabaye ang itam na kalawisa. Bu it hapipiw. Itam soosayam ak hakam hupisinom it hita itatui ang naphintakwisa. Pahana nakpam family values. Put happy itam piw as ovi hush ngui wisni. Pu ak hakam itam put enang hinsak wisni. Pai nupantua buwanta it itatimuya mengamdat it happy love wakatsit. Ang ngui makyang nahui kwilalati makyang ak hakam hoitan. It hopi hitanit pu it happy pahanwea wat piw katsit. Pai nuwupi itam pu pangkalau wisa. Nau itam songka love yan wise put ak soosoya mong wasyan. Bu yan it happy bill ita. Wuwuk my bill papa ovi kyap ziyan. Is pipu my happy hug ang hita to weevang. Me pa itam panwung ya. Itam ita somwe. Bu ita tahamwe. Natuwa panwung ka na bu my happy. Aw tu kay maka ovi yep hakam bu tuwa nutum so amteka. But na aw bu wuwan ma. Kuspanek ovi hakimoy ansa au ihihi ta lavai pu itatui hapi hakimoy au yu aatotang wano. Pai pihak zainen pu kauhin wuwango pas ason kus hakian wuyokte wunive pu pasat hakusput angning wano. Ovi uma kananahin kinayat uma angke naksuyani pai naap haki pai hak halai tingo disyan himo alungoy haki au pite ansa haki hita. Tuwat ako ikalang mo. Pupi hakihita tuwing takpay ang tahak piya o unang tak mo. Na ovi umaang kay ovi umukat si hapi ikal yani. Paipantik itam hapi wuya voyek yani. Nak ihupit himuat hapi akakam. Papa nagwangkat si itam yeswan. Ovi umaang kay ovi umukat si ikal yani. Uma somat yakam yumat yakam. Tahamat somat kwamat. Uma ovi umu ti mai umu me mai au nang ta vi nge uma te wa pu mo hi ta te tu na yan pa song ka te wa hi sa wu wu ya kam to te sen te wa yo am to te so am to te te wa put ang wu wa ye sen pe ang ayo ne nga kne pa ya sa as kwale